0: every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Sabi ko na nga ba?
2: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
3: Sherifer tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
3: Sherifer tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Sabi ko na nga ba?
2: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
3: Sherifer tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
3: Sherifer tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer

0: every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Sabi ko na nga ba?
2: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
3: Sherifer tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready, Nak!
1: Sinasabi ko na nga ba?
2: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
3: Sherifer tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready, Nak!
2: Dad!
5: Sinasabi ko na nga ba eh.
6: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
3: Sherifer tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Tumulong ako the first time kasi yung nangyari na medyo malakas talaga. Kaya tumulo talaga ang luha ko. Kasi ang naalala ko yung

0: yung mga bata ko, baka anong nangyari, at saka pamangkin ko. So, sawa ng Diyos, okay naman, pero bumagsak yung bahay ng kapatid ko isa.
1: Umuwi ako kanina sa bahay, walang kurinte, walang tubig. Lahat napiktuhan. Wala kaming mainom.
2: Mga sirang bahay at bumuhong gusali at mga residenteng takot at naghihinagpis. Para sa mga sinalanta ng lindol sa Mindanao, malaking hamon ngayon ang kanilang pagbangon.
3: Hindi lang Mindanao ang tinamaan ng sakuna. Ang Ateneo Blue Eagles naharap din sa trahedya. Nalunod ang dalawa nitong atleta sa umunoy bootcamp sa Aurora. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Death toll sa lindol sa Mindanao nasa 37 na. Sweldo ng ilang mambabatas idodonate sa mga biktima. US, Japan at Indonesia tutulong din. May foul play kaya pagkalunod ng dalawang Ateneo basketball players sa team building, iniimbestigahan na. Power sharing proposal ni Senador Alan Peter Cayetano, tinabla ni Senador Wing Gatchalian. Senado humaharap daw sa seryosong banta. Rafael Dumlao falls, umano'y utak sa pagpatay kay South Korean businessman Ji Ik Ju. Nasa kustudiya na ng CIDG. U.S. President Donald Trump naboo habang nanonood ng NBA Finals sa Madison Square Garden. At Dennis Padilla, emosyonal sa pagbasura ni Claudia Barreto sa kanyang apelyido.

0: Hilit bumabangon ngayon ang General Santos City isang araw matapos padapain ng malakas na lindol na yumanig sa malaking bahagi ng Mindanao. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal, live nag-uulat mula sa GenSan. Jill, kumusta na dyan?
1: Corina, sa likod ng malakas na yanig na naranasan ng General Santos City, makikita sa unang kuha mula sa ere ang lawak ng pinsala na dulot ng magnitude 7.8 earthquake. Kitang-kita sa drone video na ito ang tindi ng pinsalang iniwan sa General Santos City ng magnitude 7.8 quake na tumama sa Sarangani Province Lunes ng umaga. Mga nakatagilid na bahay at gusali, mga gumuhong bubong at pader, at mga residenteng puno pa rin ng takot.
2: Tumulo yung luha ko, the first time ko kasi yung nangyari na medyo malakas talaga. Kaya tumulo talaga ang luha ko. Kasi ang naalala ko yung mga bata ko, baka anong nangyari, at saka pamangkin ko. So, sawa ng Diyos, okay naman, pero bumagsak yung bahay ng kapatid ko isa.
1: Marami ang naiulat na namatay at nasaktan sa General Santos City. Ang ilang pamilya, naghihintay pa rin ng ayuda.
3: Umuwi ako kanina sa bahay, walang kurente, walang tubig. Lahat napiktuhan. Wala kaming mainom.
1: Ang iba naman, nagluluksa sa sinapit ng ilang kaanak. Isa ang anak ni Joslinda Deluvio sa mga nawala sa General Santos City. Pinaniniwala ang natabunan matapos gumuho ang isang commercial building.
4: Mahirap tanggapin sa nanay yung anak nandoon ha, hanggang ngayon. Iwan ko. Mahirap tanggapin. Ang panawagan ko, sir, gusto lang ko nga ngayon magkuha na doon para nga manahimik na kami.
1: Habang patuloy ang mga rescue, retrieval at relief operation, palaisipan na sa maraming pamilya kung papaano at kailan sila makakabangon sa trahedya. Habang patuloy ang rescue operation at paghahanap sa mga nawawalang mga lumilindol po dito, pasensya na po at lumilindol na malakas. Habang patuloy ang paghahanap sa mga nawawala at paghatid ng tulong na apektado sa mga apektadong residente na natiling malaki ang hamon para sa pamilyang sinubok ng trahedya. At sa puntong ito, Corina, makakausap natin si CDRRMO GenSan Action Officer Dr. Bong Dasera.
5: Magandang gabi po.
1: Dok Bong, ngayon po ay nakaranas po ulit tayo ng matinding pagyanig. At simula po kagabi, ano po yung mga hakbang na ating ginawa para sa search and rescue operation?
5: Well, tama po, no? Kaka-experience lamang po natin ulit ng pagyayanig dito po sa ating operation center at syempre sa buong syudad po ng General Santos. Sa ngayon po, no, we are still at the search and rescue phase. And then as of today at 5:21 this afternoon, today, we have some changes do sa casualty list po natin. Umpisa po sa mga missing persons po natin. Kung kaninang tanghali po ay 4, ngayon po ay 5. Because upon validation po natin, yung isa po dun sa dead, sa fatalities natin, is actually missing. So, ang count po natin, naging 5 po yung missing natin as of this time, and then 12 po ang ating fatalities. For the injured list po, mayroon po tayong 230 individuals injured po, no? For the structural damage, ma'am, from a total of 66 earlier, ang updated list po natin is 69 structures na po yung ating damage. And then for the total number of families affected, we have a total of 1,873, which was 1,863 earlier. So yun po yung updates natin doon sa data po natin as to the affected families and individuals and then doon sa casualty list po natin, ma'am.
1: Doc, how old naman po dun sa pinsala ng magnitude 7.8 na earthquake? Ano po yung priority ng lokal na pamahalaan sa ngayon ng para sa pagbangon po ng General Santos City?
5: Well, unang-una po, no, we have just conducted today after 24 hours po, no, kasi because that is the protocol, yung ating pong infrastructure audit, no, yung pong damage assessment ng mga structures po natin that were damaged by the earthquake. Yun na nga po, nabanggit ko kanina, meron po tayo ngayong fresh update po, 69 structures from the previous 66. Ito po ay nag-undergo na po, no, ng visual assessment, and then dun po sa may mga structural defect, meron pong more in-depth structural analysis po dun sa mga struktura po na may nakitaan po ng mga damage po. And then after today, kung mako-complete po by tomorrow, ito na po yung magiging basbasihan natin ng ating rehabilitation plan. And then as well as for dumundo naman po sa mga tao, they will be further profiled para po maibigay na po yung mga prepositioned good food and non-food items po that were given to us by national government agencies, particularly the Department of Social Welfare and Development. Nag-preposition po sila dito ng 3,500 po as of today. We're still awaiting for another 1,500 sets po, no? And then the Department of Health again also yesterday reallocated po drugs and medicines from another region to the city of General Santos po as needed by General Santos City. Kahapon din po, nag-umpisa rin po, no, dahil sa pagbisita po ng ating mga cabinet secretary, Vince Zon, yun pong assessment din po, visual assessment dun sa mga national government facilities po, including roads and bridges. Mm-hmm. And then we found out dun sa initial po na pina-assessment that there are actually one bridge and then one road system that were damaged by the earthquake. Pero it didn't matter po para po do sa access in and out of the city.

0: means accessible po, and all roads and bridges remain passable.
1: Corina, meron ka bang itatanong kay Doc Dasera?
2: So, Doc Dasera, magandang gabi po sa inyo. Nakaranas po kayo ngayon ng paglindol habang nagsasalita kanina si Jill, ano? Ano yan? Those are aftershocks.
0: Opo,
2: correct?
0: Opo.
2: Oo. So, hindi pa rin po tumitigil
0: yes,
2: yung
0: po.
2: Aftershocks.
0: Patuloy po kami nakakaranas ng pagyanig dito sa po sa General Santos. Ito rin po ang dahilan kung bakit kagabi po ay sinuspend po natin yung search and rescue operation doon sa isa pong damage na infrastructure dito. And then isa pa pong dahilan is yung pagdilim, ano po, and then kaya nakita natin na napansin natin na ito po ay kinakabahala po ng mga rescuers natin at posible pong sila po ang mapahamak. That is why we called that off, and then for kaninang umaga po at exactly 8 o'clock, they went back to the search and rescue po for the two individuals still missing in that structure.
2: Okay, sir, the numbers you mentioned, that covers Jensan lamang po ba o kasama na po dyan ang ibang bahagi ng Mindanao na naapektuhan?
0: Tama po. Ang aking pong minimension po is yun lang pong epekto sa siyudad ng General Santos.
2: Ayun. Okay. So this morning from 15, umabot na po ng 35. Ano po sabi ninyo? Ang casualty, ito po yung mga natagpuan na po ninyong namatay. Mahigit 200 ang sugatan. At tama po ba?
0: Five missing and then 12 dead as of this hour po.
2: Okay. So ano po yung numerong 35?
0: Wala po sa list namin yun, ma'am. Probably that would be the regional data. Pero sa General Santos City po, ito lamang po ang aming data.
2: Okay. So posibleng ito po ay pangkalahatan. Meron po ba dapat tayong ikabahala sa mga aftershock? Ano po ang intensity ng mga aftershock na ito?
0: Opo, ito pong mga aftershocks na to ranges from 3 to 5. And then yung interval po nito ay medyo sunod-sunod po. Kaya po meron po talagang potential or may possibility po talaga ng escalation of damage doon po sa mga estrukturang dati na po na na-damage doon sa una pong tama ng ating earthquake sa General Santos.
2: So sa General Santos po,
0: yung aming mga minomonitor, yung...
2: Sa General Santos po, ano po ang instruction sa mga residente po dyan kung kayo po patuloy na niyayanig? People cannot sleep in their own homes. Ganun po ba? Hindi pwedeng pumasok sa mga building?
0: Opo. Agad-agad po, ano, right after the initial shock, there was a declaration of suspension of classes and work in all government and private facilities po. Kaya po, sa ngayon, yung pong mga pamilya ay nananatili pong magkakasakasama sa kanila pong mga tahanan. At pinapag-ubaya po na, pinapaalala po natin, ano, yun pong kanilang kaligtasan at manatiling nakaantabay po, ano, dun sa mga accountable po, yung mga legal na mga sources of information like yung national warning agencies natin at yun pong nagmumula po sa local government unit from the office of the city mayor Lorely Hinonimo Pacquiao and then from the city disaster risk reduction and management office po and the command center po, the emergency operation center of the city of General Santos.
2: Maraming salamat po, CDRRM Officer Agripino Bong Dasera. Maraming salamat din, Julie o Jill Sebandal, nag-uulat ng live mula sa General Santos City. Samantala, pinamamadali ni Transportation Chief Banoy Lopez ang pagsasaayos sa Jensan Airport na napinsala rin ng lindol. Sa ngayon, bukas ang paliparan para sa military, humanitarian causes, government at cargo flights. Ayon kay Secretary Lopez, target itong buksan para sa commercial operation sa loob ng isang linggo.
3: Anim na mga bahay sa coastal areas ng Pagadian City ang nasira ng malakas na lindol na tumama sa Sarangani

0: covered court naman ng lungsod nagpalipas ng gabi ang ilan sa mga nagsilikas na pamilya. Yan ang agenda report ni RJ Rosalado.
1: Sa drone video na kuha ni Hernan Sungkit na Tibidad, makikita ang pag-urong ng tubig dagat sa coastal area ng Barangay Manikaan sa Buanga City. Kuha ito ilang minuto matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Sa Barangay White Beach, isang coastal village sa Pagadian City, makikita rin ang pag-atras ng tubig dagat. Makalipas ng ilang minuto, unti-unti naman itong tumataas. Nataranta ang ilang residente. Ang babaeng ito, nahimatay pa sa takot. Ayon sa Office of Civil Defense sa Western Mindanao, wala namang namataan na tsunami sa Region 9, bagamat tumaas ng halos isang metro ang tubig dagat matapos ang pagyanig.
2: Dito sa Zamboanga Peninsula, particularly in Region 9, may naitala tayo mga less than a meter kasi meron tayong instrument dyan sa Zamboanga City. Pero generally makikita natin na na-witness talaga natin yung pag-recede, no? Yung sinasabi natin na one sign of having a tsunami, yung biglang baba ng tubig.
1: Intensity 3 ang naramdaman sa Zamboanga del Sur. Sa naging assessment ng LGU ng Pagadian City, walang naiulat na major damage sa mga public at private infrastructure sa lungsod, maliban na lang sa 6 na mga stilt houses na nasira matapos tumama ang mga inanod na fishing boat.
3: Most likely, if there will be no other further advisories, resume na ang classes tomorrow. Wala na yung suspension for tomorrow.
1: Nagsiuwian rin ang karamihan sa mga pamilyang nagsilikas dahil sa banta ng tsunami. Pero ang ilan, piniling sa covered court na lang muna magpalipas ng gabi.
4: Bukas pa. Para baka kasiguro kami sa anong kaligtasan namin. Takot pa. Kasi hindi natin alam baka may tragedy pang babalik din sa sa lugar namin.
1: Naramdaman din ang pagyanig sa Isabela City, Basilan. Isang bahay ang partially damaged habang isang school building naman ang nakitaan ng mga bitak sa isang poste nito. Para sa Agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Pagadian City.
5: Nasa Mindanao ngayon ang ilang opisyal ng gobyerno para mga siwa sa rescue, clearing at relief operations. Ang kanilang trabaho, tinututukan ng Pangulo. Yan ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
6: Hardest hit ang General Santos City ng magnitude 7.8 quake na yumanig sa Mindanao nitong Lunes. Kaya naman naroon ng ilang miyembro ng gabinete tulad ni DPWH Secretary Vince Dizon at DSWD Secretary Rex Gatchalian para tutukan ang government response sa trahedya. Kanina, pinulong sila ng Pangulo para sa situation briefing kasama ang Office of Civil Defense. Ayon sa OCD, umakyat na sa halos 40 ang bilang ng nasawi. Higit 450 naman ang injured.
7: How about our evacuation centers? Yung mga designated evacuation centers, nagagamit pa lahat o may nasira din?
8: So far, sir, there's no report of any evacuation centers that have damage, except that other evacuation centers are not being used due to the frequent aftershocks.
6: Ayon sa Malacanang, hindi mo nabibisita ang Pangulo sa mga lugar na tinamaan ng lindol dahil ayaw daw ni PBBM na siya pa ang mabigyan ng atensyon. Nakatutok na raw ang mga ahensyang inatasan ng Pangulo, kaya kung may dapat daw unahin, yon ay ang mga kababayan natin sa Mindanao. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
5: Habang patuloy ang search and rescue, ay tumataas pa ang bilang ng mga casualty sa lindol sa buong Mindanao. Ang detalye sa agenda report ni Mike Carazon, live nag-uulat mula sa Office of Civil Defense sa Camp Aguinaldo. Mike, ilan na ang death toll sa ngayon sa pangkalahatan?
9: Corina, umabot na sa 37 ang nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama Lunes ng umaga sa Sarangani. Kasabay nga ng pagbabalik eskwela, ang pagyanig ng malakas na lindol sa Regions 9, 11, 12 at Barm. Ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 30,000 pamilya o 100,000 individual ang apektado ng lindol.
10: So yun po ang focus natin, search and rescue, yung immediate, we will address yung housing needs, and then yung pag-sustain ng mga relief, no? Relief operations or mga relief supplies sa mga affected na communities.
9: Nasa 37 na ang patay, 488 ang sugatan, at 5 ang nawawala pa. Habang 232 million pesos ang naitalang damage sa national highways at mahigit 5,000 ang napinsala ng mga kabahayan.
11: May repair, minor na. May mga, yung mga simento lang na hindi naman structural, medyo bumigay ng konti. Pero kasi syempre, magalaw yung buong tulay. Pero yung structure, yung pinaka-importanting parts ng bridge, intact, wala man lang ni crack. So matibay yun po yan.
9: Mayroon namang 54 evacuation centers na kung saan nakahanda ang food assistance mula sa DSWD. Kurina, sa kabila nga ng mga naitalang pinsala ay siniguro ng NDRRMC na may sapat na pondo ang pamahalaan para matustusan ang pangangailangan ng ating mga kababayan na lubhang naapektuhan ng sakuna. Balik sa iyo, Kurina.
5: So, Micah, tuloy pa rin ang klase. Sabi mo, nag-back to school, tapos biglang nagyanig. So, ano na ang estado ng mga estudyante ngayon? Papasok ba sila bukas?
9: Kurina, sabi kanina ni ASEC Alejandro, ay nasa assessment pa, assessment period pa ang mga schools at pinapapunta na nila ang kanilang mga engineers. Sa kanilang assessment, yung ibang paaralan, pwede nang mag-resume after ng June 12 na holiday. At yung iba naman, sa ngayon, buong Region 11 at 12 ay wala pa rin pasok.
5: Inaasahan pa Kurina ba nila, Micah, na madadagdagan pa ang mga ang casualty? Kasi medyo malaki ang itinalon, ano, mula kahapon. How many more are they expecting aside from the missing? Meron pa rin mga edipisyo na hindi pa nahuhukay.
9: Kurina, sabi nga kanina ni ASEC Alejandro, may naitalang 6 na landslides pero hindi pa nila tiyak kung ilan pa rin yung nawawala dito. So hindi muna sila nakapag-provide ng exact figures kung ilan pa yung inaasahan nilang nawawala or kung meron pa bang nawawala. Kurina?
5: Maraming salamat. Mag-iingat kayo dyan. Micah Razon, nag-uulat ng live mula sa Camp Aguinaldo.
0: Nagpadala ang Office of the Vice President ng Food Truck sa Quick Hit General Santos City. Ayon sa OVP, nagbibigay ito ng hot meals para sa mga rescuer at iba pang frontliners. Handa rin daw ang tanggapan na tumulong sa recovery and relief efforts para sa mga biktima ng lindol.
12: Handang sumaklolo ang US, Japan at Indonesia sa Pilipinas matapos tamaan ng malakas na lindol ang Mindanao. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., tumawag sa kanya ang ilang military partners ng bansa para mag-alok ng anumang tulong. Kasama ang mga tauhan ng AFP sa search, rescue at retrieval operations sa mga gumuhong gusali sa ilang bahagi ng Mindanao dahil sa lindol.
5: Halos isang buwan matapos ang barilan, nahaharap daw sa isang clear and present danger ang Senado. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senate sa Pasay City. Ano itong panibagong banta umano, Hannah?
13: Ayon sa isang panayam kay Senator Ping Lacson, posibleng may magsamantala umano sa issue sa 18 Maleta Boys para manggulo. Heightened na ang security dito sa Senado at nag-uuwian na rin ang mga empleyado.
14: May seryosong bantang kinakaharap ang Senado. Ito ang babala ng mga senador matapos makatanggap ng impormasyon mula sa NBI tungkol sa posibleng security threat sa loob ng mataas na kapulungan. Yan, halos isang buwan matapos ang nangyaring barilan sa Senado na sinundan ng pag-exit ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises sa gitna ng ICC warrant laban sa kanya. At ang patuloy na showdown sa pagitan ng Cayetano at Gatchalian blocks pagdating sa liderato. Ayon kay Senator Tito Soto, may security measures nang pinaghahandaan ang mga otoridad kaugnay ng very serious threat na ito. Tinawag pa niya itong isang clear and present danger na nangangailangan ng seryosong pagtugon. Hindi lang daw seguridad ng Senado ang usapin. Sabi kasi ni Senator Ping Lacson, may nakukuha rin daw siyang ulat

0: na umaabot na sa battalion at regional levels ang dismaya sa loob ng armed services. Yan ay bagamat aminado siyang sketchy at hilaw pa ang impormasyon. Mariing minamatsyagan daw ng ilang sektor sa militar ang mga nagaganap sa patuloy na krisis on a national aspect na dulot ng internal at external reasons gaya ng flood control scandal at pagmahal ng presyo ng mga bilihin. Batid daw ng mga ito na walang matagumpay na kudeta kung walang suporta ng mga sibilyan. Dahil umano rito, patuloy na nagmamasid ang sandatahang lakas habang tahimik na nagpapahayag ng kanilang frustration. Ayon kay Lacson, maaaring magdulot ito ng panganib kung aabusuhin ito ng kung tawagin niya ay mga destabilizer. Yan ay kapag lalo pa raw na trigger ang pananamantala sa anyay flame of discontent na maaaring mahantong sa mga protesta. Kinumpirma ni Acting Senate President Win Gatchalian na ipinarating ni NBI Director Melvin Makibag ang impormasyon tungkol sa posibleng banta sa Senate premises. Nagtakda siya ng pagpupulong sa Senate Executive Committee at sa Office of the Sergeant at Arms para talakayin ang kailangang security adjustments. Pinakamahalaga raw ang kaligtasan ng mga senador at mga empleyado ng Senado at sisiguraduhin nila na mananatiling ligtas ang kapaligiran sa loob ng institusyon. Sa ngayon, nasa liderato ng Senado kung dapat bang mag-implementa ng Senate lockdown dahil sa bantang ito. Corina, binanata ni Senator Alan Peter Cayetano ang NBI matapos nitong magbabala tungkol nga sa umano'y banta sa seguridad dito sa Senado. Ayon kay Cayetano, mahirap umanong tanggapin agad ang impormasyon dahil ang NBI mismo ay nasangkot sa naging confrontation sa loob ng Senate premises noong May 13, kaugnay ng tangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Iginiit niyan ang ahensyang naging bahagi ng alitan sa loob ng Senado ay hindi rin daw dapat magkusang magtalaga sa sarili nito bilang tagapangalaga ng seguridad ng institusyon. Tanong pa ni Cayetano, bakit ilang senador lang daw ang nabigyan ng impormasyon tungkol sa umano'y banta sa Senate Security? Kung panipaniwala raw ang banta, dapat lahat umano ng senador at empleyado ng Senado ay alam ito at napoprotektahan daw ang lahat. Hindi rin daw dapat isang block lang ang nakakaalam ng ganitong impormasyon dahil usapin ito ng buong institusyon. Corina.
1: Okay, so Hannah, ang magagawa lang ng NBI ay magbigay ng babala sa banta, pero hindi nila pwedeng pigilan ang pagpasok ng tao pa rin.
0: Corina, sa ngayon pagdating dun sa pagpasok ng mga tao, specifically itong Senate employees, merong inilabas na advisory si Acting Senate President Win Gatchalian pagdating sa pasok bukas. No, sabi niya naka-work from home arrangement na raw ang Senado mula bukas sa Thursday at syempre holiday nga sa June 12. Yan ay sa kabila ng isa namang lumalaban din na memo ni Senator Alan Peter Cayetano na meron pa rin daw 8 to 5 working hours ang Senado by tomorrow and also on Thursday. Sa ngayon, base sa mga naging conversation natin sa mga Senate employee, sinusunod nila itong naging advisory ni Acting SP Gatchalian at napagdesisyonan nilang mag-work from home muna simula bukas dahil nga doon sa posibleng banta sa Senate premises. Corina.
1: So kung magpipilit na pumasok pa rin ang block o yung mga miyembro ng Cayetano Block, kung tawagin ngayon, ano, wala silang staff. O baka naman yung mga personal office staff ng bawat senador ay papasok din kung ang kanilang mga amo ay papasok.
0: Mukha nga, Corina, no, na mag-work from home na nga itong Senate employees dahil nag-inspection na rin ang USAA kanina matapos yung executive committee meeting kanina kasama si Acting SP Gatchalian. At sinabi nga na para rin naman daw ito sa ikabubuti ng Senate employees and staff na mag-work from home na nga dahil nga heightened na ang seguridad dito sa Senado. Katunayan, maaga rin nakaalis yung Senate employees kahit around 5 p.m. ay meron na tayong nakikitang nag-uuwian na. Corina.
1: Klaruhin ko lang, Hannah, no? Dahil merong parang dissenting memorandum, sabi mo, galing kay Senator Alan Peter Cayetano. So if he questions the validity of the threat, sila ba, sabi niya, papasok pa rin sila bukas hanggang Huwebes.
2: Corina, yan yung nakalabas doon sa advisory ni Senator Alan Peter Cayetano. At we've yet to hear from him kung siya mismo ay sisipot or papasok ng Senate premises kasama yung kanyang staff. Pero on the part of Acting SP Gatchalian, remind nila na since meron ngang ongoing na banta dito sa Senate premises, ay maigi na raw na umuwi at mag-work from home muna simula bukas. Corina.
1: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat live mula sa Senado.
3: Walang kredibilidad para kay dating Senador Antonio Trillanes ang tinaguriang 18 Maleta Boys. Dapat din daw tanggapin na ni Senador Alan Peter Cayetano na hindi na siya ang SP.
4: Titiklop sa cross-examination ang 18 Maleta Boys ayon kay dating Senador Antonio Trillanes.
5: Kaya gusto nila yung mga controlled environments like press cons or yung hearing ng mga kakampi nilang mga senador.
4: Sa On Point ng Billionaire News Channel, tinawag ni Trillanes na kwentuhan lang ang flood control hearing ng Cayetano Block noong nakaraang linggo. At matapos lumitaw ang kanyang pangalan sa pagdinig, muling magsasampa ng kaso si Trillanes.
5: I was advised by my lawyer na yung mismo nagsalita na lang, nag-mention ng pangalan ko, yun yung makakasuhan at kasama na si Marcoleta at si Cayetano for facilitating those libelous remarks.
4: Naniniwala rin si Trillanes na bibigay din si Senador Alan Peter Cayetano sa Senate gridlock. Sa ngayon daw, nasa in denial stage pa si Cayetano matapos umanong mapatalsik sa liderato.
5: Wala nang nakikinig sa kanya na mga officials, mga officers ng Senado. Pagka nag-insist siya, no? Pati yan si Marcoleta, magsubukan nila mag-insist ng mag-conduct ng committee hearing, pwede na silang i-out of order, pwede na silang i-contempt at ipa-detain.
4: Hindi rin daw nababahala si Trillanes sa posibleng epekto ng gridlock sa impeachment trial ni VP Sara.
5: Kung susubukan nilang mag Facebook live siya o hindi siya umattend, mag-press con sila sa ibang lugar, di tuloy lang po yung impeachment trial without them. Ngayon, kung may konting kahihiyan pa sa sarili niya, dapat tanggapin niya na yung katotohanan na natanggal na siya. Otherwise, talagang aarestuhin siya ng Sergeant at Arms.
3: Naghihintay din daw si Trillanes na mag-alok ang DILG ng pabuya para sa ika-aaresto ng puganting senador na si Bato de la Rosa. Dapat daw ay hindi bababa sa 20 million pesos ang halaga nito.
6: Tinabla ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang proposed power-sharing deal ni Senador Alan Peter Cayetano. Giit ni Gatchalian, nalinaw na noong June 3 ang mga halal na opisyal ng Senado, kaya walang dahilan para sa anumang dual arrangement. Dahil dito, diretso na ang Senado sa paghahanda para sa impeachment trial ni VP Sara, kung saan si Gatchalian daw ang tatayong presiding officer.
1: Pwedeng ipaaresto ang mga absent na senador at piliting umattend ng session para magkaroon ng quorum. Yan ay ayon kay UP College of Law Associate Dean Paolo Tamase. Sinabi rin niya sa programang memo ng Billionaire News Channel na 12 senador ang nasa mayorya ngayon, 10 naman ang nasa minorya.
7: Again, if you look at yung larger history ng Senate, there were senators who were persistently absent in the past congresses. So ang solusyon na pinoprovide ng Constitution is if

0: nakaka-frown.
1: Sherryfur tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV Pay-Per-View. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
3: Sabi ko na nga ba?
4: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Get ready na!
4: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV Pay-Per-View. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
5: Get ready na!
4: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sinasabi ko na nga ba?
4: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Get ready na!
4: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV Pay-Per-View. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
3: Sinasabi ko na nga ba?
4: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Get ready na!
4: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV Pay-Per-View. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.

0: every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Get ready na!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
2: Tangkad mo na pala? Proud.
4: Sherifer tangkad sagad every day. 66 nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history, and you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
5: Sinasabi ko na nga ba?
2: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
4: Sherifer tangkad sagad everyday! 66 nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready na!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
2: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
4: Sherifer tangkad sagad everyday! 66 nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad!
0: Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Sabi ko na nga ba?
2: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
3: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
3: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Sinasabi ko na nga ba?
2: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
3: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
3: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sinasabi ko na nga ba?
2: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
3: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
3: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
3: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat. Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.